0: Pinatag o sa panggar babakon de duvo nung antakan pamuwangan tikon palimen it saba. Minabo si Montili it kopisan huguan Montili saba Sarawak datu Mustafa Sakmud atak diho kusudong do timbangon tu magano pengihan do sa panggar kiva kuang hobi atus tahungopon ngaybu mangungundi. Pamogizan diho kanu papakito iso tikon paintindoy sabagi palimen sa panggar namot iso papago tikon pinatag sabagi palimen inanam. Namot iho avasi panayman dibuan katundaan tuhun magigizon UPPM inanam Nicho Unoy atak kopivahitan mahik uvang pamihian tagazo do pamauangan tikon palimen itsabah hobi no do it inanam. Muntak iho do mangiho uvang paguhudan do hobi paumbangan om kapabuzuan katainan kumado tuhun ngavi anu pavakason. Balanja pagyuman ko posizon ko matan kahilasan om sakadung kumatuhun ngavi kikon wanto sibo vokon kahansanan ipinobos minduduk kapabantangan do balanjawan duvong ngaybu duvong padomtu. Itpinanoyhian do RTM itkotakinabalu noyhan o tuhun ngavi humansan pamalanan ko sinan pogun do magano pangihan ko pakyonwan timpu bayno om nagikoy moan do kohominan. Tinutubalahan vazan tagazo da buli simsim mantad tokong pakazan itaman Grandview om nagilahan da hiking bukit simsim sandakan tuminimpo ni koniam gisom ka duvong panamanom vuhan ko si Zamikot. Binuzo iho da kinantakan di san nuhu nopiang papagompit kinayzonon po ompus atus himongopod mita di jam ko si Zam sodop ontok tadaw ko onom. Untuk tu bungo it kinayzonon nopiang ikumuduva President Council Kakadazan Sandakan Irman Tajudin Edi pinapoyo da pinapanaw o penutuban di kahapas minanodo penayhian songovian da putinan kuasa paguhudan kahantakan kesusahan sandat pogun uvang JPBD Sandakan. Konsep playcation kikahansanan kapahab do kosibatan it kaganaan katong buhuzan spot om economy creative saba. Maza kogompitan do kumuhakan ngavi om nagipapoyin pag at pamonan kinoyzonon. Minabosi Montilik katundan kumuhakan kabuon spot om economy creative datu Nizam Abu Bakar Titingan paginsamakan diho papiamung do magisusuvay babazan kampay na babazan kololoyzan spot om mumuhis miyampay do community montok kitoyhan katumbazan.
1: Apal Tony.

0: Omo iti id Sapa BFM sa himbaan Boss Kanazan.
1: Iiso no, in vilon, vilon. Noikot, inasi, om oswaw, tumoy mo.
2: Oy, Ilas, kaya ko tayo nasong kuo hogo gata no tanaw bay no?
3: Ino na di aw, Ilas. Sumay tanaw kinango, nabagi ako pa yan hogo gata rido na tiikin tanaw.
2: Taigya, ko sa himbaan no, ano?
3: Ipo nga ako kay ho. Ay, Sapa BFM no bo? Ogum ko pa yan ni ano na to ko. Koko mo yung hogo gata nga kiva. Sumay tanaw, kinango na bagya.
2: Ma, omo, masiti mo kinangozo na Sapa BFM mantan bay no? Katohon ay nilas na pinapayo ko na go.
3: Kadahi bay, tumanan ko pa yan hogo gata na tikit tanaw in Radio Malaysia Sapa BFM. Kosahiman, Boss Karazan, may kotbinasi.
4: Bay no jam ko vahu apat ko pero miso minute no di dead pogon dat ko om katuhadan ko made di azuto kakal po makinongaw dito ko sa himban no Boss Kanazan mantad po di jam ko onom do dong suva bom gisom no da bay no diti am aw no hay do mapupusan no diti ko sa himban no Boss Kanazan kuang kabi do duwa po nga pod minute ko dai da ko sa himban no Boss Kanazan diti dem na go am kumasan do agumu patimpo diti gumo po oh hozo da ko ni ko mantak da pamohis da ginawa da nung swabiti nga pagoy ni no may ko pahit pahumbusa da yung iti isa ko pahihan ko kumay da hogo gata mantak talaw bay no nambon na nahihan da kiva dati da tupinay tiko tambahot dati di papataon dati ko papatun papadagang da gata mantak talaw bay no diti o miti na o hogo da gata mantak talaw bay no talaw ko iso kadubong panamiso diti Wuhan ko sizam duvong ay bu duvong panamanong puhut gata na pumuntok talaw bay na tipnay ko nga vahulinggit si Zam nga padam 2 sin do sa kilogram. Puhut gata na po nga vahulinggit si Zam nga padam 2 sin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade kayo sa na po nga himolinggit duvo nga padam vahu sin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade kayo sa himolinggit duvo nga padam vahu sin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade ko duvo apat linggit apat nga padam apat sin sa kilogram. Gata kapingan aw no upgrade ko duvo apat linggit apat nga po namapat sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso himo linggit tahu sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso himo linggit tahu sin do sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo na po nga apat linggit opodom si zam sin do sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo apat linggit opodom si zam sin sa kilogram. Om gata si kalap na po nga so linggit duvo nga po namapat sin do sa kilogram. Gata si kalap na po nga sa linggit duwang pa namapat sin do sa kilogram. Yan ang abiyo. Hogo na gata mutok talaw bayan na tapinay ko. Natoy maragay mataditi ko tinanan pamunan gata sabah. Om sumusud papayhang zo diyo do ko zuva do tavan mutok talaw bayan na diti. Talaw ko iso ko duwang pa namiso diti Wuhan ko si Zam. Inambo do dong usuvab na po nga tumanod na po diti Met Malaysia dong usuvab. Umasam ipipiyo kinaisonon ingka nagi minsasadop om nagi dongosadop umasam yang pedo gonit om tinggod ipipiyo kinaisonon patutongkop da pagun da tokaw sabah mentak da gontop hinasut tosibo na po mentak talabay na diti nga duvong kapadam tahu darja Celsius om gontop hinasut takavas na po nga tahu nga padam tahu darja Celsius yan kozuvo da tavan mentak talabay na diti nambono na ihan do kiva dati do uhudon ida dahabus do ida hamin palano no pamanan diozu may do mahigan to ko mantaditi kantakan do kozuva tavan di au atantu sumano hasu tadao magadao om sumano umasamay ama homin kaso kuma sa baby tamahut di ma maso papapanaw do kulita itimpo do bayno diti om hansan do akakal ko po do ida kasahimban do Boss Kanazan masa dit ko tahuzan si zam mo pandam duva titik 2 fm kya to pinay ko om katuhadan ko made di azu sakadong nga video zu Tumiyang boss ako dahil ako sa himba no Boss Kanazan. Kinangat ako hozo man tadi Lenny James, Hisang Piginavan, om nagisutanon hozo man tadi Winston Sibinil, tamay mo, ginavon ko.

Gato rin nga nga bing ka no Hozo Mantali Winston Sibinil Tumoy mo ginovon kum na Govind ato ko da jam ka Vahu himang kapadom Tohu minute daw na ko sa Vablet Pagun ato ko Gato rin nga nga bing timpo Dato ko dahil ako sa himban Do boss kada zan iti nga Mavi-avi o manap ganap na di Misa po dati Hozo da to vi Na mantak na po mahis Kukumade di Yezu Pagkuhi din ako tawadan Insan po kumade di Yezu To Minagovang nago da day ti ita konti da Sabah VFM diti Manta di jam ko nam po da nung suvap Gisam da pupusan iti ko sa imban da jam ko si Zam Om Hozaw da Tovi na paliti tapin na ikaw nga pain bibida ko sa iti Iti na pang kandaman di kinantakan hide di paghuy diti Ioitan diti da iso toko ginavo Iti na pang kandaman kinantakan da Dato ko na naantakan di COVID opodom si Zam di taon duvong ay bu duvong opodom duvong tapin ay kaw Humoso na paliti nga hinoso nga vida humoso nga vida na paguna to kaw may gana ko sa di Anna Stanislaus di Ellis Marius di Jeffson Jeffrin Sipili om di Al Rafi ti mantano di na dali ti padigis om ako sa himba na to kaw danong sumabliti Om Tabi Pibabasan Mantanogo DJ Pete Om Dainoko Pungavi Don Namot Bye-bye

0: Pat na salinit ka na ipongolong takaw, sanganwan makalilian takaw midagura, pareng kwanangan, ray londo masalok mangindangan li takaw.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Salamat po.
6: Xiexie.
7: Syukran.
5: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: At anak po na raguno, londo ayok kuwaya na no yaginyo, pareng kwanangan. Kabalo indangan no sogonggom ayok, indaguno, pareng kwananganam.
5: Yeah!

0: apatun ra pansor no lumbak ang suang no kolesterol ra ina.
1: Ras na mangining ta kape rondo rimbain tari idip buying meter kapoy no longon mo iningon ta ka rinote.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapusu taka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Insu patapon soy ra lakawan nulumba,

0: panisan. Kantakan El Nino itimpo diti o suhatanan no ang pikikirag katilambos gisang taong tisa. Tumanod pangantangan babaswago. Kantakan El Nino na pubay no ang amilag karikot rontob talugad teka adalan kulugad dot untok tulan ka siyam gisang tulan ka apat dona ribu dona hapadam turo. Untok timpong kapanaw panisan awi dati antakan liod na paingkuro po kantakan nibagal magalisun tasawot adalan kalasu o Korean waig, kigunod po saan kapya. Milang manggilag kapailan po baswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingiligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon po sarili.
1: Baham, mantak na kayo, hit. Langado, nadating muli kampong kayo. Ako mga ura, asa makintunturo, nabay na. Amigal ni Luis, sanong tatuang, mantan ko lang po niyo, langadon, damuli ilan tanggilan, kuri pa mahara, ibensan ka daw ka. Ibensan na pang atapalot daw. Ijujun daw lang, kamusta nang tatuang, DJ ka daw, makinun sinding, retan dat kolumagan kandih ka. Bahanda dan nembalan kun bintang tino nung haro diti bo kolumagan ako ilan nung isa isang sinding megalat ay sok pangulod takit ako baham soy kahitihid piro roman dat FB yung nagihiti piro roman dat TikTok kano kano gi dat pong kapason maya da WhatsApp id kusung isa siyam apat siyam kusung turwalo turwalo. Yeah, Robert Berto na kapagulumin ay panuaw, hitihid. FB, Sabah, VFM, Vigud, tatuang bayan na po. Sikaw, Robert Berto, kanada ko luhad, papailang ka, papailang siya, nagi, manahaktor yan. Teka, like ka. Majakong maju na, sanong tatuang kumadya. Ay, Paul Eric nga, kapisanangan tatuang, nagi, tampinay. It mamasan niyo, dat kumato, isan ang tambalot, tampinay nga, makikinong ako sa limbahan, Bros Dusun, kanawa. Kita ko lagi Anita Thomas itihid FB kapisanan tatuang tanaw kaysa DJ LP yung minsanan tambalot ka barakat na sima mantak natin tensanan tabi basan ka daw ponsi ko Anita Thomas nagi itikus gasabon munah ka pa ang kapisanan tatuang minay ambalot itihid FB may Florita Losabom Laurentius nagi ngahiti minay pangambalot Terry Gabriel kaditeri kami sa nantutuang DJ nagitambalot ko din hambo na po penrongo radio ka ikuan yun basina kami sa nantutuang tadaw kaysa umadi DJ DJ LP dito suwaw ka na pasi ka tamin eh ang umadi sa nantambalot hambo na po kaysanan ka daw say po i Charles Leginon DJ na takag tandiutong yung aji nga eh ponsiko just niya Melton kamisanan tutuong hitihid TikTok isami kundahal darita insan pero naging insan biasa kanti Luis Xavier Gimbun Justin Matuha Miao Masumpin nga kinanghot ako pa sinding niti mandat pumalihis sa ginama ikaw mi ako manta di Fifi ka Vivi Sonikent sayo sumandak request di Ready Badang. Ikas limbahan bursusun sa BFM sanong kapya.

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gwada ho panamapagjam mayad pirmutan hotline tay ko WhatsApp it aso walwalo talo onom siyam apat aso walwalo talo onom siyam apat aso talo.

Bahom pagulo dot makinang otak ko ako sinding rayan ako papayla da kayo diti koyon dot noti koyon dot tawan ako pengatan dot tangus maning karo diti kapayngatan tungkol sa maningkarod pinalabos ako pisan Meteorology Malaysia di jam ko 8:45 di tadaw bayan na inambo dat kapayngatan tungkol sa maningkarod di timuntok pagunta ko kapampay dat watas ponsokid itisan katanabon papar punampang umputatan sandakan telupid tungod kinabatangan labok nagisugod suay ka watas pisampuruan labuan amo kapayngatan tungkol sa maningkarod pa diti nga kagirat ko sa gisam da jam ko pa da misa da tatuang bayna.

Magalisun, nuno apatut un sayon toko. Kayunan toko ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay id suang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kaburusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguna panakop todong om kabang, nung idlabus walay tay ka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhabaan.

Am haraha wakon dat kini nandit na kaparis-paris papailah ko gya. Oh, miagal di LNL kadaw kota Belud. Sagit-sagit bay na kadaw. Juliana nga hiti, sanong tatuang Juliana, Ponsiko. Tambalot hiti FB, ijo si Mindong. Kamisan ang tatuang DJ, minsan ang tambalot sa Bob FM ka. Nagi Maria Johan, ni Mary Ann nga hiti. Marius Morodim nga hiti nagi. Harapasan ni Marius Morodim tinga. Marius, nung milo, may pangkapasan hila i-WhatsApp nagi ka. Kusong isa siyam, apat siyam, kusong turuwalo, turuwalo. Kadi ni Tato Mas nakarasan masapo hiti lembah poring membakut sa depon bayan ang aruhay kada o. Ical sa lajinon, kabisanangan na tatuang kumadi at pinay. Masan na kabisanangan tatuang bantay sanan. Imatilda Manuit nagi. Bah, kanah kinangot ako sinding pati lombos. Nga, pagulo nila aruhyan ako pelo na kayo ditit. Ramay kapahimaganan do College Kemahiran Islam Sabah KKI i Kampung Marasinsim Kota Marudu. Dot suab ditih kudun hapudam 2 tulan ko siam. Mimpun do jam ko walu ko sabon napupusan do jam ko 2 dot sedepon. Amuakon na pa di pikikira dat katinda po nga i Bayan Menteri Sabah amnagi nuludan Menteri Pesampuran ng Pogun saya ka lalansanon ngawi am kayanan na paditi nga hila id College Kemahiran Islam Sabah KKI id Kampung Marasinsim Kota Marudu rubat sagirit laki pamalihis pati lambus manta di laping jonjongan.

0: Baham mentok menimpun diti papasusi kasarahan karena ramit umbalay tako maramit di pamulahawan. Halo, kapisanan tutuang.
1: Halo, kapisanan tutuang kumadi di LP.
0: Kapisanan tutuang lagi kumadi at pinay tempulan. Nakapagulo ka kayo nakatahuri ba na?
1: Nakapagulo ako naman di kapiyo ba yun had? Araw nakapiyo kasarahan ko di ba yun had? Hangan ko pa susuya.
0: Baba, may na.
1: Eh, napag-iadi gulo. Tawa sa ira, gididid. Harahot, tambalot, panahilaw, pinampang na tarong okod. Harang manakaw, manakukarabod, hit, pinampang kam. Kasaro ko din, muslim di po na, DJ. Ato, kato ka mo na mati, sa katanat, kahit po na nakaw na tulong di, masad di po na yan. Kahit, masaw piya makan dati duwala nga tiayok kimanok naman gamito dahil susut na wala dahil sa iyahot tanga kandang na manok nilayad pa yun hirihit susut na wala sasakon ni manok ngayon itulon ano it manok hindi ah kahit kapag nakamanok na nga haran na pat tanom na piyasaw dat hilod itangid sulap-sulap na tangid it duma teka it tangirado nga agayo na po kay guwas-guwas na pa piyasaw dita sirba pa nga tagada ni tulo na mananuwa itamulok polo doon nag-iitit pasalat tanga tayo mula may galo karabo. Nakaumbala ko pit. Tama kulit. Masaji punot. Mandaw lapako it. May upanagad di tamalangam. Lapakon na pilapakon na. Mano na. Pagaro it. Susut na wala na hiyam. Aman ang saro dit. Isit. Tamalangam. Irinan na it. Poswangan dit. Papa ko di karabo sa tatuwang. Kahit man di papa ko kung kasi datali karabo madap na pa yun na tatuwang pakagasan nagakad daw itampak datali. kahit ano matigay ang tulong na may galeri yun. Kahit man na nagyari tulun gaya to it tali nga di karabod pa yung kagasit karabo nga o pa si kanan na itulun na ana o may magalit nga haramat ito sumataan at rantasan na po it tali ham di ano hi karabo nun na
0: dat ada so, panigyakan to
1: oo itsuangi dat it paing kurong pead hirid minan ansara it hirid susut na walay.
0: Oh.
1: Amo na mati at tahanan at panan ako na tulon ni Usinji po niya.
0: Ang pangkuran na ni Karabo din pinay. Ang pinay tampulan.
1: Ha?
0: Pangkuran na dit. Pangkuran din ni Karabo.
1: man sumbali ha.
0: Ang pagibabagyan to kaya. Paikidan ni.
1: Isa yun na pa irumbungan din mo na ako. Iri na nga it. Kailang din nga it. Yung daging nun na.
0: Oo.
1: Kahit, suway na kay Riham. Kahit, umbal-umbala ni Bagyad, o paulo dulo di sinding dat, tungkus pamagunan ni DJ LP dat, sirong ho, ako dagiha dit, sinding di, ingat, kasaro ko sinding dit, tuduko sumayo ka nga asaro ko di tanak-tanak ako pa kay haro na po hit ay ma manari dahil iduwale nga may ako lisok madasi ako tuduk at ako gami lang manari am may ako nan nalisok nan am nga na po di tanak wago hok pa di LP ham to koy Tayan-tayan, kunwari matudok na manarid, makinpod, kasumandakan na manari nga to, koy. Tayan-tayan, kunwari, tudok ko na kun manari.
0: Makimamang hae, daddy. Oo. Oh. Bam, bam. Papos ikaw po, madya.
1: Oo, bam, bam. Nagal na po.
0: Ay, naka na. O, sige ako kumari tabi na itong pulan. No, kadikon na ring dito, no, harita kita ko. Naramu pulut gata ko amot nasampatan memungut osop kong rasam itu kita murdu bayan ka milahibon dari dat naramu pe tapi nay ma napadaganga di pen ramu baham pagulo makin ng oto ko sinding insan po saya terhian dat pong kapasan kanu dat pong kapasan maya dat WhatsApp kusung siam apat siam kusung turwalo turwalo mentak di terhian dat papasusuy kasarahan 08825 iso. Sinding peti lembus nawayaanku mantan di Rosita Michael, Omi Pritchard Gumbaris, Nogi I Justin Dilow.

0: Kabisanang tatuang nagi tambalut Dolin Gutak asanang tatuang tapi na DJ minsanang tambalut makikinang sa Bab FM alan sa nalidas ka sa sari ngay toko ka. Nay ako nagi manta dewan ka o minay pemain badminton ba pause ko. Elizabeth Bert kabisanang tatuang Elizabeth Bert nagi Janice jadi bintang magalay da ko na daw nako kita Janice minay ambalut tapi Sabinus gabo ngay tinagi pause ko Sabinus po. Balay tukang maramit tip malahan. Hello, kau bisa nanti tuang. Manguling kau tapi nai. Papi pianan radio teka minsa dosa dek. Atinsuk katalingo. Kerongo. Pambalay din maramit. Hey, siyo. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Bado-bado nabay na, DJ.
0: Aha, hi, bado-bado nabay na. Ya, titi, no, did manguling ko tamad bado-bado.
1: Ala, nakalang ako. Hello, kagano sa row.
0: Siyo. Ah, mangura bag, ya. Asanong patul na kopira mo tabay na.
1: Ya, kawagok, ya.
0: Aramay kan, tahat at kasarahan, no. May dapat susuya.
1: Eh, okay, katemporal sin, okay, iteris ba, napadi, gulo, padagi ma, di jinga, mandag na pahilad, tambunan nga, kumkumahitid, ranaw nga, ay, igkarikat na hiti ranaw, andas kun saratus, anambalas, bato pa kadima di, gulo pa kya, na, hiri na pedantok na walay yan, hilo, igkampung nga, ngamam na saratus, bato ka, hilo, ibay na iwato, wara kaka wara tulundot minahilad tambunan nga karikat matuhilaralan sakit ngam dahilad retan da tigitawu kadi seri manaritan na pagtinga itapaku ba kadi itapaku hilag gitaw nga kawukatay kakad sila minapasal
0: minta na e man
1: ha?
0: Minta na e
1: minta na e sa gay no kada pila nga o no karikat hilad tambunan sebab asalu tamad.
0: Oh.
1: Ano di kakano ka po di tambalot di rin minangawit matididi nga maay laso ka hirid ralan nga hindi saan ay di pa nasakit na kapiya ralan nga wang sayay kakadyalo sulak tinakop dat pagupat niha kapom panataam mangay lapikait iparud nga warato na si kibandot para kakapeng mula ipampanda pa rin. Nga. Kaso mabay nga talibare tanda yampangi. Nga yampangi nga natuwa nga nadhiriam. To kung madap na panadhitigad yampangi nga adap nakakahirid isinulapan. Masukad kalabangan. Hindi hirid sa ralam.
0: Mabaga mangurunod napatay na sa nga no?
1: Napatay na da. Nga dapag siguro na ko kaya ang pamidi nga kaya kakadima na utsawut na di tulan-tulan at akapi ang alit akapal matuhawun to manawut-hawut at akita kaya kakakorongaw di ang pangiit ko sungkor-sungkor at ako atimi lampik-lampik to libay di ang pangikakam nakatutun ka pia di ang pangibeng yan dahirid sakay di labong.
0: Oh.
1: Nakakadyang pangiri at tulaom. E kita na san it manangay sangay nga. Kahantak kakadi tapoy di ang pangin. Puhang tamada tapoy di ang pangin. Tanos kakait. Itulun na nakita pa na narangaw pa nebaras. Nga. Marabaras na kao kakami babantal dit. Iminta talib dadit. Tapoy, yadihi, tu, ko, sungkor-sungkor, tako, ta, timilambik-lambik, kakam, akitawan, makakagyag, ko, likabi, muriit, ko, kil, eho, kami, o, alahisa, man, saan, kakabarin, pihupan, manan.
0: Isayat, mihup?
1: It, tulun dit, marabaras dit, talibay, tako, yang pangika.
0: Oh.
1: Piantong, nil, yang pangika, Palambo si Ridan Tokopia daw, ikatalib. Di tapo yung, di ka ka nakatalib. Iririnan din nga. suwal suwal ber na erup na kakadiam panging ay di kakadiam kadep nga matu daw pedi yam pangid to amburuan na hila kabah nga matu daw pedi kakayam pangid masudu di tapu makuhangid di kal di kakadis suwal bener di di kemurian na yam pangid isuliu nga waraat una katan una tanam na pering ta nga di yam pangid kataham diri nga labangid di hirih to labangid di pamahiti akadit kadi kakadiam pangyam pamanaw di nemayan na di tulo kanam dua na ina di iri di na kay lele na padidi nga tapako nga baro tapinay daw di hilid tambunan o ngay na di hila nga kawayay na di daw it is iminan tapay tinakap ang kampeng ko rin din na korongo na di daw it kabar-kabar nga iya did di iri na di sinarita tapako mamu na di alingan
0: Kakal pa din na di sulap and it kinayanan na ba na
1: umana di bagay na tu na wansa na di la talunalun nga pa di matnalita na di matunga na narabok na di baribay na iri pa matu ito kan pero pa iri 20-an pa matu badiji
0: da oh laid no
1: laid na tamad
0: Aw, nadi katumpara sid nando kay.
1: Ah, nadi katumpara sid bay na to Taliban nga. Eh, kadang ni mati waras accident hila didi ko barasan ka piya.
0: Nda.
1: Ako at mati matu at sa mga dahila.
0: Tabo.
1: Bamirere na ba carita ko di didi susuyan.
0: Mba, pansi ko badu-badu.
1: Bagal na po.
0: Hina ka na. Tambalot ako yung agunay katanod ako sa limbahan iti may ada TikTok Mia Galdio say yo izan I bagang kadibagang sanang tutung DJ Manisanan kombolotan magikinang ako sa limbahan boros sa limbahan Sabah VFM mas sanang kada nagiidak ko dah mantad dihila beluran ponsiko dako dah aw rumah sampo nang hina beluran dako dah Baham dadamot toko mandadat pamalahawan ng haro kana kinangha toko sinding diti. Papayo-payo ako, manta di Richard Kaisa.

Ito ko na pa, tiguro, kapiya magidong wag di kabagal, mantan ko wag Thomas. Magidong anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, kabagal na. Nailok mo itong lagi ano kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atamangan. Nakailok ko, magidong wag di adalan kagubo nga awdog di asadong, to ilo bilagawit dat awanita ko wag, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matdapo ngatadal kalidasan to ko, nga kikuda dagit adang at panginginom.

0: Dada matako mandada nagyari tambalut mo mulaho ay sa pada ti kanod maramut tatong bayna kadi champa ka biro sanong tatong tadaw kay sa kumade di JLP kumanagi tayo sanang tambalut makikinang ako sa limbahan dusun na sanong kapya ka daw pongsi ko tangay ko humbo napasan mantad tambalut tinod di ang pelumbusan ko pasan di Marius Moridium datin nga pagulo dila ma ramita ta kat malhawan. Hello, kabisa na ta tuong. Kabisa na ta tuong tubinay.
1: Hello saya.
0: Ah, kabisa na ta tuong adila. Harap pa susuyan no ka in kuranda.
1: Asan ka ni sinong na pala ni Bolena?
0: Ano gya?
1: Makiano da sinding na Bolena.
0: Makiano kad sinding? Ba, di saya dah sending. Hamba nak lan dah tarat timpu, am harap pengulud.
1: Jauh di Dennis guys, timpu di pagulu.
0: Timpu di pagulu mantap di Dennis guys. Ba, malam gurmi tang tino kah, Adila?
1: Ya, pemikat lagi ke saya.
0: Okey, malam gurmi tang tino. Nong harahot kasiwatan ngah man kupanya tu Aisyah ada pengulud tetuang pena. Apa sah ni meris meridium? Kebisanan tetuang DJ LP Pinus karena masih kata pena. Minsan ang tambalot makikinang mo sa Bob FM, Miagal nga Media Florita Lasubom, Maria Juhan, Helen Yong Tampulan, Sinto, Miagang Sage, Rosugud, Johnny Linog, Florita Kinajil, Maliagom, Yubug, Manika Garok, Abdul Malik, Idansi, Joseph Colombo, Adila Duvanson, Joseph Potilo, Isoli Lin, Avitus Modoit, Golok Sulingan, Minsan ang tambalot sa Bob FM, King Ran Egisom Z, may pepasan ang kuro ng awit kabar kayo sa tuwang riti alansan datang alidas ng awit mempay paganakan pipapasan kadi Marius Moridium ponsi ko Marius Moridium Jeffrey Antang ngahiti na kita kita ko ponsi ko Jeffrey Antang minay ambalot dahitihid piro roman Sabah BFM ang kapisanan tatu ang DJ kadi Maria Juhan tapi basan tado kaiso kumadia lansana lidas ka sasari mempay barakat tago umo kumadia kapisanangan lagi kumate sanan tambalot makikinaw sa Bob FM king ngaran Egisam Z ka pansi ko bahaman ko pa ilaay da kayo iti gatang gata muntok tadaw suab gatang-gata pinalabos sa katinanan pamaronan gata Sabah. Montok da tada suab ko dun hapodam 2 tulan ko siam dun ribu dun hapodam 6 tada ko 2. Gatang-gata tumano da grade pulut da gata teko susu gata na po nga 8 ringgit siam na hapodam 8 tusin da song kilogram. Susugata 8 ringgit 8 na po siam na po do malut tusin sang kilogram. Gata kapingan au no hub grade kaisa 5 ringgit 3 na po do misa tusin da sang kilogram. Gata kapingan au no hub grade kaisa 5 ringgit 3 na po do misa tusin da sang kilogram. Gata kapingan au no hub grade kedua 4 ringgit 4 na po do turu tusin da sang kilogram. Gata kapingan au no hub grade kedua 4 ringgit 4 na po do turu tusin sa kilogram. Gata kantalan grade kaysa na pang 5 ringgit 6 tusin na sang kilogram. Gata kantalan grade kaysa 5 ringgit 6 tusin na sang kilogram. Gata kantalan grade ko 2 4 ringgit 2 na pada misa tusin na sang kilogram. Gata kantalan grade ko 2 4 ringgit 2 na pada misa tusin sang kilogram. Gata sekarap na pang 1 ringgit 2 na pada 5 tusin na sang kilogram. Gata sekarap seringgit dua na padam 500 sang kilogram. Ilan gatang-gata pinalabos at katinanan pemeronan gata Sabah mentok tada suab tumano da grade kedua na padam 2 tulan kasiam 2000 dua na padam 6.

Ko tingaligani ponong piwalitan pagunna pa nga akon ko tanggungan do tinunga susumangod ta kauna ito kau sebagin magigiyon nga milad sumiliw matok om talinga diola. Maruputa tababayan dit aw o sanong in ponong kawigan saba kumades kom id numbur 0-8-8-6-3-1-1 teka mayalat WhatsApp 0-1-6-3-3-1-0-2 teka mayad Maritim Malaysia idmas siam. Miampat eskom om Maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

0: ready sumin na lang kayo. So, may handa ha.
1: Mm-hmm.
0: Na, kay loko nun. Sa oraw na po din, hayat ang buro yun. Tapos, ang buro, mitibitan na kailo. Kalahayang. Mula ko nga, Lidid. Ang buro, pagtanda ka nga, mandas eh. Matabon na lahay ka ba nga? Analyze na, kukularak ko sa mga nalandang ngayon si Riba.
1: Ade. Kapiya na?
0: Ato kalahay. Oo, ato kalahay. Kung pangbiru ko pa, matitimadi ka na halal din. Kaya nga, nung nadyo ka na lalandang takalit. Kung bakit kung pinintuhon na yahay, hindi na nang punan ito.
1: Oo.
0: Malayan ka ngayon. Kung puro dali mo, panito nga kakakikad sa pihawar-hawar. So, dino ka ba ang lalandang? Kita ka na. Oo, sa kita ka na. Ano sa gate nyo diyan. Pera ka nung matiilan nga ngayon dito, di mo mait na puro dito. Sa mawar ka dit, mamakami na ka dit. Guide ko dit.
1: Hmm. Eh, mamihawar matugyan na tikos ka doon natin binay?
0: O, mamihawar na mga turid ka. Tuwar ni matiko biyala. Wala pa nam. Manikid tuwang na didira dit dit.
1: Oh.
0: Saan ko dit ang balot tikos ni matiko biyala. Pahila yung mga kabito nga lang yung tikos ka matidiya pa nga. Mahal na di tayo nagkasi pula kang kung mahal ko na di tayo nagkasi po. O yung luwa, papi akasulong iti ko siya din, ay naka, ay na, ano yung tok.
1: Hmm.
0: Ako ilan, kay Empero, na di rin yung nga yung talo ko, yung dapat na ito, dari mo kano, na di yung. Oh, iti ko siya po mga papi ari, na pa yung kapag mabi, ay saan ni ko, ay saan di dit, nakasupan ko, nakasuwang dit, pa yung hibahan na kayo, why bet mo maubam. Simbule dito ko sa mukha ta, hubayaw ko. At, ama to biya, sangkura di rin, siminigyan, silak na po mukha ta, hubayaw ko yun. Uy, tikusin mo si Pumari. Sambiru akala to, tikusin mo si Pumari, kang kundi tambalot di yung, at mantatahan na yun, kang kung iyon, hindi hara kasip po, ikasip dit, wasi di kini po ni dede.
1: Hmm, it, mahapat.
0: Oh, rin eh, lumumpak kasi niya, kokot niya, nagsulong.
1: Mm-hmm.
0: So, matitang yung gapat ko, hindi rin na, mga po, ito, kakilang na tao, ang takin ka pa yung kuham, kano din, ha, di, tahuri na diyan. O, tok na, lumatitikos ba yun, kakulaw din. Inango, namadira, gaya rin, kung natangayan ni kasip, kankuham. Sabi kiriw-kiriw na pwede, hay, iyon na pwede nga mga hawa, risiyan na pwede ito. Parasihid ka pa itong kabarasan nga. At sa tirad, napatay ka nga, may riw-kiriw di sukudam. Iyon na pa nga, hirisusot di, pahirihan ng dadapura, kailan ka nga. Huwaran ko, iyon na pa nga, hirin talikod di tabal nga. Umhaw, di matipang malo nga, kabulo na pa nga hawa. Natanggayan pa nila kasip nga, miyaw matiilam. Mga kotkam. Iyon na pati ito, barani-rani nga, ngayon ko na po hawaram. Hawar ko mag-agiriam. Ay, matitipin na patay hindi, di nga. Nadarsip mag-agiri, liyaw. Patagiging liyaw, amo din na patay.
1: Mm-hmm.
0: Ako din ang balit. Tikus na ko pipa mati nga. Patapat-tapad. Itinami ng mga kabilan dyan, sabi nga. Naano na dito yung masa, ano ba na mga kabitikang kung ano, lahay rin, tunuhay na lahay nga. Ilan na pata ako kalingan, kakalkong ta sa raway dito, dabay na. Ang gumo, lumati ako, naka sa ribu-ribu at iku sa nanong bisang na din nga. Ang agayok, kay rewa ka nam, ang akara, kay rewa ka nam. Ay sa kaya raditikiw, diatikiw. Ilan na pwede din nga. Asalaw mo siya titiwa, itinan na ba daw na nga. At, tirada ka pwede ka langan to, ako rolongan, itig ka gayaan na langan to, ako rolongan, ay agayo ka tikus nga. Ilan na pat, ako o lingan na ba yun na nga. Asalaw mo titiwa didi. Tirada titiwa, asalaw po ka titiwa, tamunin, kailan ka matugaw kami na tamunin.
1: Kailan, badanda?
0: Oh, salaw ko tikid ka muna nga

0: Oh, kontu ge ka tikus na.
1: Tikus na ko pio na kan ni hay ringa. Ina kal hayam oh. I mati ge raja de tikus iti. Raja de tikus iti sero ku ko ka bugi de langgang na. I raja de tikus iti ka kangkon. Manya di dahay tun layam. Pasakon ni hayam pagingu manya di.
0: Senang yan na nakakanas ka sa eh.
1: Tok nakakanas mo tigi am. Let mga kanigi ang tikus am. Itambalot ko na to din amo mga kanigi tikus na kalom. Eh mga kanong ko na tikus na bayin na. Kakanong ko dito ko ra. Upa din na ako dito ra. Makurkura nga. Tumano ko liya mga kanigi tikus na bayin na ito. Sumuli ako na tikus sila. Nungukabdilan dyan ko. Kad. Yung muta, ni mo siya ay dita ka na edin. Ang akakay-kakay na hiris siya rin daw dita ka na edin. Inapit ang balot na nga, ay napububusa. Gantian na magansak, iyon na pa to. Asangal nga. Mahan ko na pa pin. Mahan ko na pa pin susura di sa sanlok ka sanlok isa rin daw dit. Ang kakay dito ko sa makanan ko na.
0: Ay sa bagay bida, did. Ritiko si tikanas. Bampon si ko.
1: Ile nga po dia di dina poin ka pa le di ja kang ko diam man ko na luon ko titi ko sinte man ko pokari nga awayan na po manarita ay diam na sa tutumbayan na tulong na ara ko kita nga man ko lagi pokari nga ito pakitaan na tulong kang ko may ko naman si pokari nga re di diam nun pinagagigis ko na po diya nga inapagabilay, pwede nga haray tali-tali na karong nandikon. Irina, pinangagas ko nga, kung napag-iusan din, rista batam. Ngayon, hindi ka agot si Kuska katam, kaputot na karato na din. Ay, siya, hindi na kakita, nakakan matubya din, taso ko, nuno pa din. Ano din na, oh, inapitulong din ka tumbayan, hindi matumbayan na, inapita mo, mamunod. Ang kundi. Hindi na pa dito may kundi. Hindi na asa tulong na itong bayan at masaraw ko. Irandi ka salaw dito yung tikus. Salaw-salaw pa ka tikus mo din naman. Siya mo. Ay mo siya naro yun eh. Kurang na dito walo na siya dito kiyo nga. Dito yung nabiyasa nga. Salaw pa ka tikus mo din ba dito eh.
0: Baham. Kinumbalan na kibaganda.
1: Nung ilan, nadilat ako kalingan ilan. Agungo pa matitano ko din ang dahitid. Ilan, bala kang lalapo rilad tikus nga sa mas kera diti kayo. Nga gaya kaya retinan nga at sa kera diti kayo.
0: Nakanatamuning na. Nabibitan.
1: Inananat kasalahan ko hindi din tamo kalingan ni tasalawit tikid tikus.
0: Mahadad na kopi nyo tikid tikus.
1: Ano pala agad, nasala ako ba yun dito, naka rin na, kala ko ngayon po, Pio. Kaya nga, Pio, ilan na tinanda rin din na copy ko ba?
0: Okay. Baham, siyo, ponsi ko kumadya.
1: Mabagalo po, siyo, ito, anangaro nga. Lalawa din, alam ba, at kapanusin, kasarahan.
0: Hirin nagi ba? Ba, ponsi ko na, hina ka na.
1: Oo, mamayaran dyan po.
0: Bam kinang hotok sining titi oi anah mantad di Sami Kundahal.

pampagunuan ko kasiwatan manua wa kombolutan igoyopos golom tu idonius pinihing saya po hidel saili kakalpod hiti kimi if ready antad keningawa sapo rasam kadaw ilis de les sila id nugir lad kolaponyo nugi albinus kapisa na anta tuang ampong si kodit kakalpod tanod kasalimbahan iti hiti hid FB nga kita ko Erin BMJ nag-iisay po at ang balutod eh. Nataliban gadi Ijan marawaraw na po isay mi dondo nga hiti Ponsiko imadya kong madyo na insan po paham pagulo dari kata nagala pagulo dari kata jam ko pod rohian ko pa ilo na kayo ditit ko yun dat listen te ko lisahok kadi duo station pagintangan din saban ko guli ko wago bacaan index pamayamutan tawan te ko pamayamutan tongos IPU dit aw olidas gisam di jam ko walu di kasuaban bayna ang kalansan nanda dat nakamagat magugat tila labi-labi na dat nakarasam-rasam dat tidak baik nak kaya teman-teman ya. Bahum kanu kodot papatud pasan maya ada WhatsApp id kusung isa siam apat siam kusung turu walu mega li tambalut takut din aku paguluh dot pinapatud dot pasan i say Richard Binginos kadaw kapisanan tatuang DJ kadaw minay na panuaw to mod Ponsiko kumadya tempinay Ami tambalot ako kapisanan tatuang DJ bayna ako na korongaw rolo nu DJ alansan id konsikahan na molidas terimo kapisanan tatuang tadaw kaysa kadi Aaron Kitam ila iklang makinid sinding piampatan di milirampasan ng samikundahal retan tabi pintutunan nung haran ng pengulud ka sinding ditipong kapon ko kuma di ka DJ nagi kuma tambalot ko kapisanan hinanggo na po itimpo diti kadaw bahum

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantad talutulon Malaysia, nga kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwagu, kiumur hapadamonam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labid kararasi, talun hapadam talu pihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nailan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan po ang masaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunod taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak po masarahan, masirasi, teko at tagak kalansanan, aw ko'y usong lunan, pagyano na po ang hupan. Panangkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan po mo masaraw.

Am dilembesan kedat pelembus pasan pinata da WhatsApp mentadi gundahing Jeniupin. Kabisanan tatuang tadau kaisa DJ LP Rapil Pinus kedau ampak sangkur alidas ti tu nagagalan na kontrol. Nagagalan na kontrol. Dulun orang kaya gaut. Ilad tampangil lapap gibangga. Oh. Isay na po, nakarosod na si Dul nga irad na di renewal daw. Miagal di haradalat pentadok ka. Iyo di kayo. Lumigaliga ako na po, tanda sa kodong dahil mikaruhang kumaditi sa Bavi FM kasalimbahan prosdusun. Labi-labi kumaditi sa nantambali o titer remote patod pason kumadahay mikaruhang. Yan yung pinamilir ni Erina John. Masikaw! Masikaw!

0: Yatim madili ponsiko tu terima da pentanad kesalimbahan diti no kabar tempina yatim. Harang ngai ngaran datang diutung DJ kah har di tayun-nayun ketampulan kada. Paham pasan peti lembu sintaiku. Kinaho to ti pasan mantad tambalut
1: Cici, sana tetong jalan nak kubit, entah kita merudum. Sana kuda sesuai, nang kaya anda jenam. Sana kau ikatan walai, engkau peganakan. Dah berkesalahan tiba na edj ngait, panen tudukan itu kesalahan tu tadi. Hello, nak pandai gandasan itu tu, kemana gandasan lumpuh kadem, mereka pagano itu. Kapu kunda manda kola so na pa inuman iri panataka may kago di bunahawam bunahaw pa mamana panataka ina pandahit kapu kudu di jihna manda pa narimpu ko sa rimpu ko pandarim harang nandas rin pala na dito sa rimpu ko rimwa naginda tatako alin bunahawam. Kukukuan ko pa mamisunodit yan, kasarahan ko yan, tinga, kasarao ko yan, sa pupu ko doon. Ginandasan. Dala kayo nga tayo, timano pa na rin po ko. Dala po ko yung masakit yan, di nga. Jarumay po di kago. May mga amila jarumay ni tautaki dit. Tarwali di hindi kumanat ganda sa lumpo. To sampon. Kaya gadid. A jarumay na gidyo. Di nga. Mangi di lang ititiga ko din na sampon na dit. Jarumay ito. Ganda sa. Naboy diyo di. Hinagi, linabong, magigikan niya ba? Nga ako na kailan sinimakitaw, ako na kailan ipatayaw. Kasi aniga, tumimanga, amilad, mga jarumayari, with on top of it, gandason. Hindi, nabudha di kasakahan ni DJ.
0: Apo si Gojalina mantad dat kapailangan no dat rusap. Rusap nang kapi ya isa negara penentukan. Pasan peti lembus mantad di Florida Kinajil kadau Shalom. Di JLP Yoku Florida Kinajil kapsanan tentu aku made antesanan bagi kinawa sebab FM Bros dusun senang kapi ya. Semuli pasan di Florida Boy Joel Helen Young Dolores Asing Ivy Munang Lucia Bibi Lucy Doyong Maris Merudim Jose Patilu Inggam Satur Mania Gansing Adila Dupanson Emilia Gom Jennifer Mangka Kaisun Nam Kampai Nagi Awak Narait aw nagi lihuan DJ tetuang baina ka sampai pasen no kabar kayo alan sana lidas terima tilum busat ko pagi ambalutan tapi bebasan kemana ko tensanan kada bosiko mantok dependan do kasalimbahan diti hitihid FB ponsiko kita ku Eli Sholi Marian nga ka Carl po yo Maria Johan Palunis Giun Mi Irene Mjil Nurlin N nga hiti nagi ponsiko Nurlin Julius Wangwang Mi Nancy Lian Nisan po muka di Marian senang tetuang DJ insan pakagu itu aku memasan di pinsanku i Elizabeth hilo i kota meruduk penghutan ku dau pengkuru aku nana kodop kena senang tetuang dia ponsi kau kadi Marian Ami Justin game titin kebisanan tetuang kuma dia bahom pagulu dat pelambusan ku pasan peti lambus itu karena kena ngok tau dua sinding sumandak rumandawi mantadi Nelson Kebi sutanan rumame.

Moid kakao agarasti kita daw, mga rajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, asanong nga po nga, mamadaw, mantad po narangan ko dito akong matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, mi panaw-panaw, mangulod file, teko, book. Tumanut longkot kelidasan sang pamagulan WHO hatus libo na hapod gisom telu na hatus minit kaparagatan tinan dat sa minggu dopo nga papangingkuri kasiwatan sumakit mantak na kawasan kapasian au alidas.

0: Tulun takaw, asa nang ba?
1: Baham iti isa kapelan dat kareti kempen manaluod raha ipohoron dat kadun hapodam turu tulan ko siyam. Doon na ribu doon hapodam nam tadaw minggu dat tabuntol diti ila idewan muhiba kampung gayar atau tamparuli. Mimpung da jam kawalog ko sabon, gisam jam kadua dat doon sadapon. Amantok dat kentalangan katilambus kanud mamaramut di daulin id kusung isa-isa 5 isa-isa 6 5 8 kusung 6 teke gairim rampasan id kusung isa-isa isa 6 8 turu isa 3 4 8 Dara kalihway kempen menulod ha poron hila i dewan muhiba kampung gayarata utang paruli dat kadun hapodan turu tulang kasiam duna ribu dun hapodan manam. Pasan panilamus pulamusan kumanta di bagang sage kampung rumiding inanam. Oh, papasusoy akong kasarahan kadao. Pasusoy akong kasarahan makinongo makinongo radio delayed itapa ko nga orahyan naging makinongo sinding-sinding delayed ka mirak-irak pagkorongo di sinding nga kiminte ko i amilin baranting riddi rahyan niyo korongo rayton sinding asal po Columbus ginawa ko ka dahon na po karahyan kopyod sinding delayed nga it sinding di Jimmy Gingo rayton ay sa nasip mamogun ay sa po kasalimbahan dusun dat antakan diri kasalimbahan kadazan nagi minakian ako sinding edih mayad surat na popo sa peti surat hilad inanam tingga pagya telepon di po natumbayo mo ti DJ antakan diri ka it sinding pinakian ako iti nakakadag kasarahan DJ wansiko ka wansiko bagang sage masaduk pisayan na bayna kay bagang sage to kapag kita kita kapag ramot-ramot kapag rumo-rumo kapag simbar-simbar manta di Florence Boyjol kon Charles Leginon siyo kadi Charles Leginon kabisanan tatuang tadaw ko ko isa DJLP yang lagi tambalat-tambalat ko ngawi Janis Mansatil Janis Mantahan Datu Protasius Mokiao, Giuseppe Tilu, Albert Tulaman, Claris Lajibin, Lucy Batak, Lucy Doyo, Lucy Liduis, Lucia Tati Bibi, Matilda Manuit, Emilia Gom, Patricia Nicholas, Flora Majingki, Lamanya Sanan, Makikinawa Sabah WFM, Kasalimbahan, Boros Dusun, Tabi Pibabasan. Ponsiko ka di Charles Leginon. Ponsiko ka ma di Charles Leginon. Om, kikasuatan ko pun dah papatan pasan maya dot nugiati maya ditit WhatsApp kusung isa siam apat siam kusung turu walu nung harana it rohian dat pongkap pasan tatuang bayna Eli Soli kabisanan tatuang kumadea ang kakal papintan ng kasalimbahan niti Paulinus Gion Anita Thomas Terry Gabil Ponsiko kumadagat di sanan hitihid FB. Agumo patambalutid pa yung tanod kasalimbahan. Nakarikat na didat isa riyong. At nagala. At like na natimong. Ponsiko kumada kayo. Ponsiko mantad sa kadung na kayo. Sa kadung na kayo diti. Kapangusob dahay dat tumilambus. Mga balut na kayo dahitihid kasalimbahan tako. Talib sinding dito, pailaan kayo kayo da pangilaan na suab, pangilaan tawan na suab di pinalabos at kopisan Meteorology Malaysia. Sungkat-sungkat turali sutanan yaho tulun masikin di sahimi jaharin.

In Malaysia, osilid isa kasalaan tumanod da kauturan 25 bingkurong isa bingkurong in nung sakiran sa sangalunid di au kanon papakitad kad kaintutunan diola antok pagyanuan da bagian manguasa o milad antokon da danda o pajilon. Nung ailan na kasalaan milad antokon da hukum pajilon au kalabit tolutoon o danda gisam da 25,000 ringgit teka gadudua dila da konta. Pahampititi kiguna kapiyo da kasasari piawita-witat kad kaintutunan o pakitanan na kumad bagian manguasa nung pakianuan dot papakita.

muntok dapat kepelan dah kayu. Suap kayu antawan dah suap. Aduh apa dem dua tulan kesiam 2000 duan apa dem enam tadau ko dua. Betongus meninggaru di pira-pira kayanan. Dan kesaban rumah samid pira-pira kayanan dan sedapan betongus meninggaru di pira-pira kayanan. Ingka anak itu dongat uang betongus meninggaru di pira-pira kayanan. Babas ta sagit na pa nga doon ha pa dam 3 darja Celsius. Ang babas ta lasu doon ha. Babas ta lasu talun ha pa dam 3 darja Celsius. Baham umbo ngayon na kayo suab intang-intangan kasari magawit-gawit tindadat pamadalundong-dalundong datulo panirong-nirong datulo ka. On winds kapisanan tatuang tilambus anta ko makinaw sinding patilambus ti ingga sinikulan di inggo syam sutanandat au atingkod pinempatan di Hana Emily omi Bodrick Paulus.

0: Om misan pamungsi ko ku kumadukayu kakal pentanud kesalimbahan diti maya dot etihid. TikTok kiti FB nagi frekuensi RTM klik teka Astro Lina Lasawi kabisanan tutuang Lina saya po hitihid FB hara tambalat dawagu magalay sapot na kongay pangin panwaw baham hara isa po sinding parangahan ko kumada kayo tino untuk di nakapatid de pason ponsiko tu pinapatid pason di pinapasusuy de kasarahan ngayong kanagi magayo punang katulo dan kumada kayo tinsanan.
1: Pansadya manuguang kadag ito al panisan. Kanta kang El Nino itim po diti o suhatanan no ang pikikiro katilambos gisong taon iso. Tumanod pangantangan babaswago. Kanta kang El Nino na pubay no nga bilog karikot rontob talugod. Teka adalan kulugod dot untok tulan ka siyam gisong tulan ka apat doon na ribu doon na hapodang turo. Untok timpong kapanaw panisan awi dati antakan liod nga paingkuro po, kantakan, nibagal, magalisun to sawot, adalan kalasu, o Korean waig, kigunod po saan kapiyo. Milag magilag kapailan babaswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon-ngayon po sarili.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Intang-intangan kada papintanog kabar aw at apat. Mintang-intang intangan kapiya at kapailan. Tantuan teka sure kamayon S. Sos taden U. Understand karate R. Research seriukan U. Evaluate intangan katapatan. Tidak pasti, jangan kongsi.

Jody, Jesse, Saladik, pini ko namaan. Dari kong Avi. Dari kinangot ako iso hozo ko bago ni Nathan Sevier. Sikwat dari kong Avi. Ipinunganan do no ikot na timpo. Sa impaan, bos ka na saan ikot binasi o swal dumay mo.

0: kon ko iho nopo ko sa himbahan makadasan nga manak kopayhan don kapabago di hobby paintunod
1: kinamang isikoy dahi saba BFM ko sa himbahan boss kadasan noy kotinasi o suaw tamay mo
2: ang pakazan tako bago hazo pinapatan di Richard Bernard Mickey miyampay di Alex mo jingle dreko nga vi nung sangi anak ko pikaos iti no hazo daw oy tanaw kada konini ginabo

kuhoy daw miyang pay tako ong audio zo iti abal pagun da bray ko nga vi inungat ako po Jose de Julius Lancaster la jungin kandaman dito.

Tapi ko nga bidong sa politik iba o iso kapayhan na suang hamin o kapayhan suang hamin na politik nga nampit dagay mantadi Ben Julian Siambun da mantad kampung Tuavon Pinampang papayho damnidupogun i All Shine Kimora Ben Siambun di jam ko nom duvong apod mini da nung subab di kaniap ko duvong pramiso Wuhan ko si Jam da dayho in hamin pangusapan KPJ Kota Kinabalu. Manta do kaya nanditi do manu do papoyho mada sa biyavi paganakan Siambun sa biyavi paganakan Kandaung sa biyavi paganakan Hi do nombo na po do sa ngizon om tapinay wali som kinabangan naging nga bidet sodomit somok to aw po din oihan so ngayon hosok ko natin nanit ang otiagak All Shine Kimora Ben Siambun to mandad po di ho kay katanya santo binoy ho moy do tahinasan ko zodeo zu suguto ko papoyhan na suang hamin na politi tabre ko ngabi nga nambit dagay mantadi Ben Julian Siambun da mantad kampung Tuavon Pinampang papoyho damni dupogun i All Shine Kimora Ben Siambun di jam konom duvong pad minidong subab di koniab kudu pramiso van ko si Jam da deho idamin pangusapan KPJ Kota Kinabalu. Manta da kaya danditi da manu da papoyho kumado sa biyavi paganakan Siambun sa biyavi paganakan Kandaung sa biyavi paganakan Hi da inombo na po da sa nginizon om tapinay wali som kinabangan naging abi da itsodo om itsomok to aw pa din ay han sa ngyan hosoko na tinan itong atiagak All Shine Kimora Ben Siambun to mandat pa di ako ikatan di hosonto Pinoy ho. Ingka kaniti isa ko pa ihan do suang hamin.

Saminit po ay kota jam kato tapay ko ngabi san pa bago ko pibosyan ko batay ngabi hobi na tapay ngabi ni mama so pa panaw do kulita do ng subab diti papato do di tanak mugad mo sikul do ng subab diti bokon te ko pipi o kinesonon mama so do umasam omomois ba bintong intong do zuk yo sangya na papanaw di talunalun kemasan zodo zopos atau nalun do dong sebab niti nombor ni hando kapanak dati do ko bohingkangan om ahamo po di bago kyo sengian di da ahamo om out ko opi manan somo no do kahanday dati o kulita miho te do kahanday o kulita kyo au ni han magyakyo tebrek ko ngabi ino mingat ingat ako arahibay ikagos sengian papanaw do kulita do dong sebab diti at besan sa nagida ma maso memang bobo pipio kinezonon do tapi dai ko nga vida sengian papanaw do kulita do dong sebab diti oh bi na tapi nga vi di pagadan pakazan kumadet kakrazan tagazo kota kinabalu no bon dia zo pamusavan tapi ko nga vi da sabi abi nga mamunguno da talunalun do dong sebab diti. Tapi dari ngabi di kiva dati kine zonon do au dati umasam o ma maso dati do munguza dati nando dong subab diti kopi bosian do munguza dati nando dong subab diti om de to hingo de zo mamakai diti kumazon do earphone ka diti maso muni uni maza do RTM click muni uni iti radio kasembahan bos kada zan dong subab diti o mingka nagi tapi dari ngabi do ma maso dati minum do dong subab diti dari kadai penginuman omping uni dati bago radio dito do sa menginom da vekinaso diti om nagi pengong do sabab VFM da dong sabab diti katohanan ko kumada sanga do kadai dino to papauni do radio om upward body bago mozani da sang kadai da kongo itina sabab VFM da dong sabab da mazada radio da sabab VFM nembung ko na pala handa zuma kinangos sa padam do tik to FM teko RTM click teko i atus om tu atus tu om iso ko na pola handa zo do makinango dai kesemban bos kada zan kyo om night maza esro bahu tu iso nga miho nagi o gumulahan makinango do kesemban bos kada zan no miti hombus do dong subab diti isan ko zo kumada tu binai dong mengusa datinan tasasalo ko hozo diti kumada dio zo du hozo ong odio zo hozo di sofia om bai na hozo di linda kinango dio zo mantap di mengusa datinan dong subab diti.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, bo. Ka, pwede ko niya. Bono dito daminda da jam ko po do iti. Nung noyhan ko na may gadit ihinay, mugot na ginamamaguno zodok lita sundi, dati.
2: Siyaw, siyaw. Ay, siyaw na diyazo. Ahad ko nung minindad.
0: Isiyaw niti ahong. Jam ko si Sam tahong apod minit pa si kayo minandad diyaw na iti.
1: Oo, bo. Isiyaw na giminabos na minandad ako na mamanaw ka, no? Nung noyhan na gaya do sunod ko, mugot na ginamo maguno si ko'y kulita sundi.
2: Kada ko hodong, bo. Nabobohodo kulita, itindahan nun diti, no?
0: Miaga ko, ay hodo, bo, bo na po'y talunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magay mamanaw.
2: Koy ho ko no, agumo ko sa kinoma ako de damin. Mamanaw sa nadaakan to, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kapungodi?
1: Ano vagu? Agumo na ko sa pangimbahasa no. Bah, ano vaguin dadon no? Kano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

Pagbabasihan mo yung susubab ng Pinay. Tamoy mo no, makinangaw. Boss ka na dyan, tikid ta daw. Habasi ba?

Ayong tapat ko sa tapay ko nga vi iso na dahit pamagunan. Ay sa duva ay sa taho iso na ko sa dahit pamagunan. Kapibasihan ko matapay nga vi na mazada TikTok sa BFM. Magkita tamay mo. Anuan na zikoy dahit. Anuan na zikoy dahit. Tap tap tap dah muntak dah dong subability mai dok obi openu babago like dia zu dah dong subability mazada TikTok dah sabah VFM. Asa pawasam na mga ano po teko sovo na po asam din naman hak teko do balakat do dong subability hobi na tapin nga vi do pagkadaan mo gad kladja na mo do kibana kita pinay nga vi kibana kita tapinay do aw kahapus bantad kulita do babay na di tika to asa po ko zo asam kada hivay mo govit pazong na ipo di Tokyo nung kiba pa di pazong atakapan ko zo o vos atakapan ko zo o tuhu tako nga inko dia takod kyo tantu no da agazad pa di bago dati day ho papoy ho da nikot sa pawasam mabobo ko sa talon nalon da dong sabab dati ka bahta bazan ya zo tapday ko nga bi ziko ide ti ide sabab VFM manak de zodok pemohisan hobi na mentok de ngavi di masa mekina ngod radio de sabab VFM na dong sabab di ti na timpu ponagi de ti jam ketu tong 4 menit gisam na jam kebahu tong 4 menit kau ni ko bagu iti pibasan do kumoy do belajar te komising ho do bawas kada zan do dong sebab di tikyo dari tumi hombos mi pai dagai dai ti papai ho ti ko papauni zo nagi do hozo kuma ade do zo mentok do pengusik ko do dong sebab di ti ong audio zo hozo di jam sham tapi ko ngabi ati ko pusan ko bai no kinong ade zo hozo penyempatan di Esther Clementu bang Betsy Michael Genuine Jelusin om Joseph Majakoy audio tagap.

0: Kano mengihobos kadazan miampai di Juliana Andreas.
1: Tia aku mau ikut minority sama kepiaga nga supaya olati iti ngat tia pangan pangan sama kepiaga kan ni pangan dari hena apa pangan ni ho nga aku mau mai kasa beti kiva di pangan dari itu apa pangan itu nga bogizan P-A-N-G-A-A-N pangan section kemari bogizan pangan jadi pangan apa dia pangan kita ada susah ti pongo tu kemari pangan ku dia Denise hozo jadi kinungo pangan kita duvo e mitano diti P-A-A-N-G-A-A-N pangan ada apat dah pagu duvo e mitano id dovi pagu kita duvo e mitano jadi kemudian ni nopo dia nga popongo tu kau dah kesaiman kuma dan supaya tu nak pangan ku dia kengka eh nak kau mazan nanti pangan nopo dite PANGAN iso ehul pempo deh pangan nga pian sangan nopo o nga papangan mihok nga pangan nga kawasan lagi jadi papangan mihok mazan nih nga kau basan tu kau ngoro papangan kan ni pangan pangan eh nai sohi papangan pian po o jadi kita tahu itu miaga kerja ko oitai nga misuvai lati so lu misuvezan nga iho no masiti do kita tahiban apa ya kita duvo e mitanut suvai nade lati mikan te pangan kani pangan suvai tuni dah kan ni pangan pangan tadi iya pangan bago misai tuni dah tadi numena do do nasetan bos nga no kagah ni no iya bogizan ya pangan menodo sulitia bos iti pangan bos malazu menodo zo do susuzan pangan bos malazu bogizan bos malazu tadi tena pa pangan nga mega di no bos kuniti iya napo hozo di nga pangan ku dia pangan dari nao pangan dari iya iso bago pangan ni boyo hun pempo dawan ngan kan ko ngan pangan biasa ngan po dan po kasa kasa menada dawan nusutan bos do pangan kasa P-A-A-N-G-A-N pangan au kotunun na tumano do ono i kumazan na nung menada do bos nazatan bos niga kuwa gaya menada do pangan piansangan na po iso pa nga aso kuwa yung menada do inko menada do nazatan bos hansan nalotian ano kumazan ya pangan nao ya pangan ano yung bohud pampadangan kiba tiya tahu bago mega ikazo mega ya pangan ni haditi no nga ten po nga ekya ahasan si dodo usin ahasan so gya dia do usin maki ahas do usin me ahasan do usin dadi iya ahasan alo ten to ahasan po nga ahasa mentad patad bos ahasa kan ahasan nga iya na misuvay to ni daw dadi iya iso ahasan ana o e daw id timpunon ahasan agonitan kuhit nahas do kasut no id totoda kas takod kan ni ahasan kuhit totoda kasut do totod do takod nahasan na kasut dadi tuni na po diya ahasan popohos usin nga iya mega ahasan niya nga iso no eh iso eh miaga iso miaga mitanod ba ni miaga A-H-A-S-A-N ahasan ida pahasan pa dadi na po do miga kay boss kalajya nga pahasan. Kivadi do vovago eh da ya kan ni mantad patod ohos dadi ahasan eh A-S-A-A-N. Ahasaan. Anaoyaan. Tau, A-A-N. Yan po kami, mental patos, patod boss, hasa. Hasa. Mm. Ahasan. Mesti penuhuan ni Ahasan. Ya, itimpunan niya. Jadi, latih na po dia, mega dia, nungganitan kan ni? Na Hasan kuhit. You know, may nung kahasa, na po na, menuat, ya, akwang ya iso teko, kohobi iso nung suvaya, komozon daw, memang, kahasa na dia.
2: Suvay,
1: suvay latih daw. Iti na po sa, tokoriti kamo sa na boss pa suway nga unique bo I saw the boss suway miganti gani mega kiva e duvo mitanod mega mega kiva o duvo mitanod gani hino ogingo iti boss ko nung ay hand ko no dahil ho dahil ho no i masiti do balajalan ko mga kay patunod on iti boss to ko. Sangya na po daw katunod iti boss to ko, iso to ko nga, ondos da. Kayo to ko, ahadaw to ko na boss to ko sundi gani.
2: Topot, Juliana. Oh, yeah.
0: Script mong iho boss kadazan na po diti nga pinotonda di Juliana Andreas.

0: Zodi jam sham te pe kongavi ati ko busan ko minogavi to ko de jam ko tu apat ko perem tu mini dong subade pagunta ko kopi posian ko mata tenga vidi ohi ko zo de temoi mo papato te ko papa buzo de pasan maza de WhatsApp miagana de Wilbur Jonas Minia Gansing Florita Kinajel Marius Marudim sabi mo kiki na ngawda ko sa yung banbos kalazan iti mahabi po di Richard Binginos, i Lucia Monduk, Joseph Patrilo, da sabi abi mo kikinong odo nung subabiti papay ho da umasam dit kinoy zonon di ho ngabiti ka miyampay kibaan na gido pinapabuzo da stiko diti i Shelly Ellis Lim ngayon ka nagi daiti nombo ti ka nombo iti audit ko lapan nyo Shelly Ellis Lim niti dahit ko lapan nyo niti umasam nagi nga awsong kuwa asapaw ka daiti song untam baho niti i GGMU Red Devil Edmund Janggun kapibasyan na dongos subab kumadi diaw tambahot dongos subab niti noikot asapaw asam daiti pinampang dino ko pinampang teko dino ko kapazan dino Edmund aunehan kyo nagi sumusot at pinay nga vi mazada Facebook let sabab VFM nga tumay mo nagi do pabuzo do pason do subab diti bina tapday nga vi di kakito do post ko do Facebook do dong subab diti kapibos yan mempay do kapibos yan do subab ka diti biyo tako dah do nuka dok ada tempat tambahut nga video dong subab diti kita di Zoom ada Facebook sabab VFM o ka ba di Zoom dat Facebook sabab VFM o kita nagi da ba bay no diti montok diti sabab VFM obuli ko nagi da mogi huhu si da pason maza da reho tu au pedi ko humbus sa pason nga kano nagi mamahusi da pason maza da TikTok sabab VFM namiti humbus da dong subab diti tayo ko maza da Facebook dat sabab VFM do dong subab diti timpo do umasam diti abasi dati pagyum do hinugu misun hisun kadi Petrus Martin kinangot ako mempay di Nick to do
1: kisah pa ni hinugu na may

Pavakaso kadi Maria kadao tapi ko ngavi nego vita ko do jam ko tu jam ko tu himo ngo pedem si jam om pakazana di kuma de jam ke bahu do ngo subab diti do tumi bos de kesembahan bos kedazan

Kumbat pa rin ang video. At manzada Facebook sa BFM i Florida, Losobon, Kapibosya, na doon subab, kumadidiyaw, imorin kinjaw ngayon ka nagi dahit sa BFM di ti. Om nagi i Jay Natakak, Angelica Ojik, Julfi Cardoli, asing Robert Berto. Kon po bago at pinay diti sabin kango to dong subab diti masam nga bi do dong subab diti ka iti na pason da pinabuzo maza daid saba VFM kyo imolin Molin Duinol ngayon ka nagi i-Chas Loginon kapibosian i Johnny Joe Lucy Linda Liduis nagi i-Irene Mijil Papa Ajusi, Omni Melchor Andang Lobinjang, Clay Ignatius Jen, Sylvester Hova, i Jeffrey Gilimon. Sabi vi makikinang auditi ko sa himbahan boss kada zan om nekot vinasi do miyampay dahit saba VFM do dong subaditi om vokon pabago kiba nagi vokon at pinay do pinapabuzo kokomoy do inkuo ko zuvota van na tadao bay no o kito ho it keningaw i andong juni slime ma maso do munguzati na nom nombozi ho diti nga dahi dahabus ngom ausong ko dati teko au masam do dong subaditi kyo. Ba insan pabago o ngaudio zo o panugutan mahik diti mentok hamina mentok diti belajal lo bos kada zan dong subab diti miampai di Juliana Andreas udah kumahik yo mentok do kinongon dia zo do dong subab diti o ngaudio zo pahozo hozo di Machensius Mark Magjang miampai di Ben Givino Pankis Gihoy o hozo nagidi popau tampai